Okay, mga higala, magandang gabi po. Melbourne, it's right on 11 o'clock. Oh, well, 11:04. Ako ang inyong late night companion, Liz Hani, on solo flight tonight para sa isa namang makabuluhan at nakaparelax na oras dito sa Pinoy Lightship sa inyong paboritong tahanan ng kulturang Pilipino. 92.3 FM, ZZZ, Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Lightship. Okay, kung kayo man ay pauwi pa lang galing sa trabaho, nagbibiyahe sa kalsada o napahinga na sa inyong mga tahanan, pagkatapos ng isang napakaabala at masayang weekend, samahan niyo ako hanggang hanting gabi. Tonight, pag-uusapan natin ang mga makulay na selebrasyon ng Kadayawan Festival ng ginanap sa Laverton. At syempre, magbabalik tanaw tayo ng magbibigay ng feedback sa katapos lang ng ng ating live performance ng era cover sa Club Italia sa Sunshine North. So mag-relax tayo, magtimpla ng mainit na tasa o kape, and let's start our late night wind down with this classic OPM natin. Or ating buksan mo, maritang hawak mo ang beat, selos at sasakyan kita. So enjoy, join me guys up to midnight tonight.

Okay, welcome back sa Pinoy Late Shift dito sa 92.3 FM JZZ, ang bilis ng weekend, ano po. At napakamaraming kaganapan sa ating Filipino-Australian community dito sa Victoria. At isa sa talagang tumatak ngayong weekend ang pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa Laverton, di ba? So para sa mga hindi nakapunta, like me, kasi talagang pagod-pagod ako because of the night before. Alam naman nyo kung ano ang gina-attend ko or gina-organize ko Friday night, okay? So para sa hindi nakapunta, damang-daman mo talaga ang kultura ng Mindanao, ang pasasalamat sa masaganang ani, ang makulay na kasuutan at siyempre ang mga traditional na sayaw at musika na nagbigay buhay sa Laverton Community Center. Ang sarap nakita ng ating mga kabayan, di ba? So, bata o matanda na nagtitipon-tipon. Bukod sa kultura, presentations, dinagsa rin ang mga Pinoy food stalls, di ba? At talagang amoy na amoy mo ang inihaw na lechon at kakanin ng mga nagpapaalala sa atin ng tunay na pistahan sa Pilipinas. So sa mga nag-participate or the organizer of Kadayawan, congratulations guys. Kasi nakita ko yung mga live, nakita ko yung mga pictures at maganda talaga. And sana naman matutuloy ito every year. Kasi there's a lot of people, maraming suporta. And I'm sure at yung nagbigay ng entertainment, okay lang mga local, di ba? Kasi as what others say, sometimes to bring artists overseas to the cost is a lot, okay? Pero marami ng mga local artists dito, mga dancers, mga singers, mga cultural, mga makaka-participate ng ganitong events. Ang daming-dami na. So, yan. Congratulations, Kylie. At congratulations sa mga sumuporta sa team niya at mga performers. At of course, mga sponsors at mga lahat ng mga taong sumuporta sa ating Kadayawan Festival. Kadayawan Festival sa Laverton. And hello naman, good evening kay Katya, and thank you so much for being Katya and friends for being the front acts for the IRA last Friday. Thank you so much guys, okay? I really appreciate it.

akin, Tito Liz, parang kang ano, parang hindi ka, dilid ako, wala daw ako kapuya, nagbisaya dito. Tito Liz, parang hindi ka, wala kang kapuya, bilib ako sa'yo, bilib ako sa lola, yan. Talaga naman, we ha, atot, I'll give you this kind of upbeat this midnight. Kasi parang ano pa ako, inspired pa ako sa last Friday na yung concert ni Ira. Okay, so sa lahat na nagsuporta, pumunta, thank you so much po. And thank you sa mga sponsors din. And thank you sa Club Italia.

Back to our music and live entertainment scene. Sino sa inyo ang nanood ng live performance ng Era Covers featuring Desiree sa Club Italia sa Sunshine North, di ba? So, ano lang, so napakaganda ng naging feedback. And thank you so much talaga sa mga nanonood mula sa pagbubukas ng pinto ng alas 7 ng gabi. Kitang-kita ang pananabik ng ating mga kababayan at napuno ang venue ng kasi iba po yung setup natin. Okay, so really appreciate sa mga nakapunta. Alam kong maraming mga events at nahatahati ang mga tao, but that's okay kasi yung pumupunta naman at si Ira naman nagbigay talaga ng more than 100% and together sa ating front acts na Katia and friends na nag-entertain sa ating mga bisita. So kitang-kita ang okay, so si Desiree ng Era Covers talagang napakahusay ng live vocal, crystal clear at puno ng emosyon, di ba? So lahat na kinanta mula sa mga classical PM acoustic audience, masarap pakiramdam na makakita ka ng intimate yet energetic concert atmosphere sa west side ng Melbourne. So maraming salamat sa lahat na pumunta sa mga sumasali sa ating raffle promotions. Actually, maroon din tulad ng Master Minute Petrol vouchers at bukas po natin i-announce kung sino po ang nanalo. At yun ding nanalo ng ating II tickets. Okay, congratulations din and thank you kay Starshine Promotions. Okay, and thank you kay Socorro who's helping out that night. Okay, so ano pa ba? At sa buong production crew at venue staff sa Club Italia, Sunshine North, for ensuring a smooth and safe evening for everyone. We truly need more events like this that brings good live music straight to our local community.

Okay, mga igal, babalik tayo dyan mamaya. But ano muna, mag-news muna tayo because the time is 17 past 11. Okay, mag-news muna tayo, okay? At hello naman, Tilis, next naman is Yeng Constantino. Ano, my love, dumating na siya dito, di ba? Well, we'll never know kung maka-afford si Lola Liz ninyo. I will consider that, okay? Pero as you know, binibigyan ko muna yung mga local artists sa atin na they need a break, okay? So, marami namang dito mga ibang mga producers na ano naman, like for example, yung Isigera, I have already produced. Actually, I was the last one who produced Isigera dito a few years ago. May mga malaking names. Already done all, like for example, Sarah Jeronimo, already, I think I got her 2-3 times nandito, yung mga malaking names. So, ano naman, ang gusto ko naman ngayon is pabigyan yung mga local artists sa atin na bigyan sila ng break. So, yan. So, ang masabi ko lang na please trust me kasi lahat ng dinadala ko ng mga bago hindi nyo kilala, maganda ang resulta. They are very good. Kailangan lang talagang big break nila, di ba? Just like you guys, Kathy and friends, you guys are good and passionate in your dancing. And you just need, di ba? You just need a break for someone to give you the opportunity to showcase your talent. So yan, hindi kayo kilala noon, pero ngayon, kilala na kayo anywhere dito sa Victoria. And who knows, you'll be performing interstate then, okay? So yan po, mag-umpisa na pabigyan ng opportunity yung mga bago. Okay, so yun po ang mission ko na pabigyan ng break yung mga bagong local artists natin. So trust me guys, kasi lahat ng I haven't failed you yet. Like for example, ang unang-una ko talagang dinala dito is Sweet Notes. At alam, maraming tao na sino sila, hindi ko yung kilala, ganyan, maraming mga comment. Pero hey guys, na bigyan kayo na ng magandang entertainment ng Sweet Notes. And then second, it was yung Ilyas, di ba? Sus ko naman, ginanervyous na ako kasi ang daming pumunta sa stage. Ang alam nyo naman yung ang venue natin, halala kayo. But anyway, lahat na enjoy. And then ito naman si Ira cover. So next year, abangan po nyo si Ayla Santos with R2K Band. So with banda po. And sa plano na po na babalik po ang Sweet Nose. Gina-negotiate pa talaga kasi iba-iba na ngayon ang anong level nila kasi Sweet Nose will be bringing their band. So yan po ang ating yan po ang mission ko next year at iba pa. Okay? So abangan po niyo si Ayla Santos. Ang huwag niyo sabihin sa akin hindi ko kilala bla bla bla bla. Bla. Nagano-na ko sa iyo. So anything from Liz Honey, please, research ko talaga, and hopefully naman sa lahat na dinadala ko dito, happy naman kayo talaga, okay? So please support me in order for me to continue giving the opportunity yung mga local natin, okay? Pabigyan naman natin sila ng mga opportunity. So yan, ano na ba tayo? Okay, hala, maano na ako, hala, do you have charger? Maglobot na yung laptop ko. Okay, magano tayo before matapos tong parang hindi ko na charge yung laptop ko since Friday. Buti nandito yung support husband ko. Nagdala ng para pang charge. Okay, magano muna tayo ng news. Okay, guys. Okay, news muna tayo. And good evening pala kay Father Rowan. Good evening po before we start the news. Well, hopefully one day sasamahan mo ako dito, Father Rowan. Okay, dito na po tayo sa news. Sonny Anggara, pinatigil shooter drill sa mga school. Ipinagpaliban ng Department of Education ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na nakatakda sa noong Martes, Agosto 25 dahil nangangamba ang Philippines Psychiatric Associations at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na maaring makapagtanim
ng matagalang psychological harm ito sa kabataan, pero wala namang ebidensya na epektibo ang drill para makapagligtas ng buhay. Samantala, pinagtibay ng kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagdedeklara bilang National Bullying Awareness and Prevention Month ang buwan ng Setyembre kada taon na naglalayong protektahan ang mga estudyante sa loob at labas ng eskwelahan. DOE pinagsimple regulations sa solar rooftop. Sa inilabas circular ng Department of Energy, pinaghihintulutan na ang mga kabahayan, medical facilities at maliliit na negosyo na mag-install ng own use solar systems sa mas pinagsimpleng proseso at hindi na kailangan kumuha ng building permit at certificate o compliance mula sa Energy Regulatory Commission ang qualifying microsolar systems. Trump, bansang tutulong sa Iran, paparusahan ng US. Nagbabala si US President Donald Trump na maharap sa matinding parusang pang-ekonomiya ang mga bansang tutulong o makipagkalakalan sa Iran gaya ng oil smuggling, money transfers, ship registry at mga kumpanyang ginagamit bilang front para sa Iran. Sa kabilang dako, plano ni Trump na bawiin ang visa ng may 200,000 na mga dayuhang pumapasok sa US bilang turista o business visitors. Ngunit kalaunan ay nag-apply ng asylum upang nanatili ng permanente sa bansa. Sinabi ni State Department spokesman Tommy Pigott na may tuturing na visa fraud at paggamit ng visa para sa mag-apply ng asylum na maaaring magiging dahilan para bawiin ito. Online game na Gorbox block na sa Pinas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, hindi na mas ma-access sa bansa ang online game na Gorbox matapos mabigong tugunan ng developer ang mga pangamba hinggil sa mga masamang epekto nito. Noong Hunyo ay pansamantalang naban ng Cybercrime Investigation ang Coordinating Center ang Gorbox matapos maiugnay ito sa isang school shooting sa Tacloban City. Samantala, iba block ng PLDT Incorporated, Smart Communications Incorporated at Globe Telecom ang mahigit ng 100 website na mga website na nag-host o nag-livestream na mga kuha ng school shooting at iba pang matinding karahasan. Kasunod ng insidente sa Ateneo de Zamboangas University na ikinasawi ng 2 estudyante. Mga pasyenteng may leptospirosis pila ng NKTI. Dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis at mataas na bilang ng mga pasyente sa emergency room na sa full bed capacity na ang National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Upang mabigyan prioridad ang mga pasyente na nangangailangan ng agaran at critical medical intervention, limitahan muna ng NKTI ang pagtanggap ng mga walk-in patient. Ang mga pasyente namang nangangailangan ng elective o non-emergency admission ay pinapayuhang makipag-ugnayan sa kani-kanilang attending physician at ikonsidera ang ibang ospital para maiwasan ang matagal na paghihintay. So yan po ang ating balita. Thank you to Mr. Jeng Sosa who prepare our weekly news. At ang source po ng ating news is Abante.com. At ako po si Liz Honey, naghatid ng news para sa ating community at sa mga viewers natin dito sa Facebook. And if you want to join us sa live stream, punta lang po kayo sa www.z.com.au. And the time is
at 11:26 po. Okay, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Light Shift. So, ang daming hello, good morning. Good evening pa, Katya. At also, Jam. Okay, next time, join kayo sa akin. Okay, it will be nice to, for you guys to join me. Okay, but thank you kasi next Sunday kayo na naman. Okay, at ang ano po natin, pag-usapan, let's muna kasi, hindi ba, kailangan din natin mayroon tayong weather. Kasi ngayon is Sunday, so we want to know kung, like today, ang ating high was 16. Nakapaglaba ka ba kayo? Kasi beautiful day today, di ba? It was beautiful day and I had so many, washing because been so busy. So today, I had 3 loads of washing. Mind you, ang machine ko is 10 kilos. So mind you, you can just imagine. Kasi pag maganda agad talagang I like to change yung sheets ko every 2 weeks o parang ganyan. At it's good, di ba? It's a good feeling na you go back to your bed at maganda yung it's a fresh sheets, a fresh duna cover. So yan. Okay, sorry. I just got so excited. Okay, guys. So sa Monday naman, the high of 17, which is tomorrow, high of 17 at only 4% ng rain. So hardly, maybe it's not gonna happen kasi like today supposed to be 2% pero hindi naman umuulan, di ba? Tuesday, 21, guys, 21. So if you haven't done any of your washing last weekend, sa Tuesday maganda, 21 degrees. Ay, salamat. Hindi na malamig at a low of 13 and Wednesday 18. So maganda ang weather natin. At Thursday is 17 and Friday is 18. So magandang weather this weekend, guys. Okay? So happy for that. Saan na ba tayo? So alas, magano muna tayo isang kanta, okay? Kasi ito naman, this one, they're coming here. I'll just play this short lang na music na kasi ginapospon yung Maskulados. So walang Maskulados sa September po, okay? Ito po ang ating Maskulados. I thought I'll just play this for you guys, okay? Yung bago nilang kanta. Okay, so

Yon po. Banyo Queen by Andrew E. Darating po siya dito sa Australia at dito sa Melbourne, October 24 po. So for any inquiries, direct to me, 0412-191-5777. Okay, so it's really good to bring all the artists ma-experience din sa ating community. Yung mga, kasi international na to eh. Saan-saan na lang siya mag-perform. So, it's really a pleasure na they will be coming here dito sa Australia at ma-experience din natin ang mga nila, yung how they perform, how they makita natin yung how to entertain yung mga yung mga fans nila. Ang dami palang fans nito si Andrew E. Eh. So narinig ko na mabait siya. So I can only kasi hindi ko pa siya na-meet. So most of the people naman na dinala namin dito, mabait naman sila, okay? Pero alam ko naman yung iba parang iba na kasi iba na, ganyan. Pero pakisama naman ako, I can always, I'm a kind of person that always maka-adjust whatever yung mga ugali ng mga artista. Okay? So there you are mga higala, 11:53 na. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy and Pinoy Light Shift. At huwag po niyong kalimutan sa... gusto ko itong patugto sa background. Okay. Okay. Gusto ko itong ipatugtog sa sa background. Okay. So, huwag niyo kalimutan sa Tuesday po, Buhay Pinoy, Buhay Abroad from 10 to 11 a.m. Dito sa 3ZZZ at limutan ko na, is it am I on next week or si Nelsy Girl? But anyway, tune in po kayo sa from 10 to 11, which is Buhay Pinoy, Buhay Abroad. And Wednesday, 3 to 4 p.m., ang inyong mahal na si Andy or baka kasama din si Brian. So, both of them are very good broadcasters at nandyan din si Anne. So, I'm not too sure pag mag-join si Anne, pero on and off si Anne, okay? Kasi I think nagtrabaho si Anne. And sa Friday naman, yours truly from 7 to 8 a.m. Pinoy gising na. Mind you, maroon akong Pinoy Light Shift, maroon ng Pinoy gising na. So there you are. Na parang na-tune in na itong body clock ko. Okay. At nakatuwa yung mga message nyo ha. Hindi ko na lang kasi mga Bisaya. Nakatuwa naman ako sa mga binuang ninyo. Okay. Ano pa ba masabi ko sa inyo? So So Isagira will be here na. I think nakita ko Isagira will be here sa 4th of I have to make sure na kasi pagalitan tayo. 4th of September, Isagira live in Melbourne, okay? Please support them. Please contact Chrissy 0473-427-945. Okay. And for those people who wish to sponsor o gusto nyo mag-advertise, tawag lang po kayo dito sa station sa 3ZZZ 94151928. Okay, kung gusto po nyong mag-sponsor o mag-advertise dito sa multicultural station. Okay. At anuhin ko? At... Meron akong gustong ipan kasi this one narinig ko baka pupunta siya dito sa Australia. Ito po si Mark Bautista. Remember Mark Bautista na dinala ko I think twice with the champions. Ito po para sa inyo. Bato sa buhangin.

At mabilis na lumipas ang isang oras ng ating kwentohan at tugtugan. Muli maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Pinoy Light Shift sa Nag-iisang 92.3 FM Chuchubuz Ethnic Community Radio. Huwag niyong kalimutang patuloy na suportahan ang radio Filipino group ng Chuchubuz sa lahat ng ating weekly broadcast, to all our sponsors, as community partners, and especially you, our listeners, mga viewers din natin sa Facebook. Maraming salamat po. Ito ang inyong broadcaster na Liz Honey na nag-iiwan sa inyo ng paalala. Saan man tayo dalhin ang ating pagsisikap, manatili tayong nagkakaisa at nagmamalasakit sa isa't isang bilang isang komunidad. Magandang gabi sa inyong lahat. Have a restful sleep and have a blessed week ahead, Melbourne. Bye for now.